0: magsalibok ko sa kuan daob para ang abo mugahe aron di pud mugawas ang aso ang kayo. Ang pagsalibo sa usa ka daob dili pwede og kusog kayo ang kuan kay mubuto.
1: Every 2 hours for 4 days straight, the salt makers tend the fire. Douse too fast and it explodes. Too slow and it fails.
0: Walay tulog nang wag gitog nang kwan sir upat ka gabi eh. Upat ka 96 hours. Wag yun ay tulog kay og makatog mo yana sir delikado man pug masunog ning kining kamalig kay mugawas man tong kayo kuso man kayo. Unya

0: Back in Albuquerque on Bohol Island, the final act of making Asin Tibuok.
1: Kining nasa kawa, mao ni gitawag og tasek. Amo ning ibutang ini, amo sang painiton, andusa na mo ibutang sa mga klipats kay para continuous ang medyo kainit niya ba, dili ma ikuha na po nga to. Na ay tendency nga kanang naabitaw ang iyahang gitawag nga inle, medyo mumarka siya.
0: The extremely salty brine, tasik, goes into specially fired clay pots. Clay holds and slowly conducts heat so that water can evaporate fully and a hard mass of salt forms. A process that solar beds or simple pans cannot replicate.
1: Bale, upat hantod sa urong kauras ang pagluto ininon.
0: Fire becomes the alchemist. Boil, replenish, wait, repeat.
1: Bale, ang ipahinom doon ni tatay na ho, sa una magluto me, nga dili gyud pahubsan. Og mahubsan ases, umabuak yun na, salbar o kuhaan na siya, di lang yun na mahimo. Mauna ka tangtangon na laman, pulihan.
0: Five workers tend to this process between feeding the fire and dousing the pots. It's an arduous and dangerous undertaking.
1: Walay mo tuyong kanang pagluto ang pinakalisod tungod sa kainit. Init kayo. Ama kami ganyan, magputos mi sa nawong kay tungod sa init. Kunya, sa una, magkuhan mi karton. Basta magluto mi sir, magluto na gyan. Because adlaw na gyan silang kuhan na kay og mo trabaho po miglain, labi nang mabasa. Mabasa yun, delikado gyan.
0: It's a battle of endurance between man and clay. The crew constantly checks the bottom of the pots, waiting for them to burn bright red and detach.
1: Pula sa ning yahang lubot. So pag natanggal na yung lubot, anha na pala mo undangan o kayo. Kay og masubrang kayo, mabuak ang kuan, ang entero asin, plus akanon sa kayo ang lubot sa asin. Matunaw siya, parang kuano siya, parang melt, parang kandila.
0: 6 hours in, the first clay pot cracks under pressure. The salt emerges whole, like an unbroken egg, each weighing roughly 1 kilogram. The Asinderos families live and work by the rhythm of the earth. Their production window is narrow. When salinity is high, when the wind is favorable, when the nights are dry, rain ruins a batch. Sea rise swallows the beds. Still, Romano persists.
1: Mga tingali karon 59 ko. Tingali mga 14 na kapin ka years. Wag yung kwarta sa una. Nga karon kay mga kwarta naman karon kay tungod kay na may mamalit nga mga turista.
0: Today, Asin Tibuok is finding its way back, revived as a heritage salt, prized by chefs and travelers alike. But survival is never guaranteed. In the Philippines, 80% of salt is imported. Permits, funding, and the younger generation's lack of interest in the craft all test the salt maker's endurance.
1: Usaray ang anak, babae. Sa pagkakaroon, sir, wala gay na hibawaan ho nga musunod na ho kaya nga ho ang anak, babae, going to school po. Pero ang igsuon sa ho ang misis, naplano siya. Siya na mukuha ko na po. Da, mamundang kong pangasin. Amo na nang ihatag, willing to ko ihatag ikuan. Wala may secret kung unsaon paghimo.
0: For the salt maker families of Albuquerque, this is more than business. Each shell-like dome carries the sea, the ash, the fire, the generations. It is inheritance, art, and the pride of Bohol's Shore.